0: Bye. Busy lang jam Kak Karen.
1: Busy ke? Iminongkrong. Sayo lang barang ak nani.
0: Kano na nando?
1: Na, tadha et ko alam ji group. Tadha ni hukoy, masparan koy. Koreo mun koy lah hunat tay lubun akan.
0: Le, mang ima sama-sama scammer siya nando. Kami nang kom landang na scammer kray ni.
1: No si, lana ni imi nang kera. Inang lubun akan ko ni nang imrete. Sin masok ke na, dalang matu masin masok ka ni.
0: Kurido, oh anan. Rin, sewki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuno tu kani aku rasa agak kamu ku ba. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah aku nak aku eti. Ak nana tua. Tenaji hangunan ni di ne pada lo nak laan dalo bara im tabahalaan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak baka uhanan di padek na dalo, si tadalo na nyemau. Ak misef, nusi pa, dahan yung ayah kuy. Ak telepon, nusi dahan yung ayah kuy.
0: Nah, nuno nasika, aku pa ubaray ka di skemanan, na nupay kang pesadahuk do. Tena tu habli pulis ti, tena repoti ke. Minate si dalo pulis ti dang tulung ilaw dahalang skema ti ke.

0: Ining, adin mo kurukwan.
1: Tutang, gona ang naku. O buti ko din is gona na sa gapin. Dako is iti.
0: Iyara, tagdangan mo. Kanwa din ang wadura manusia getoran oras. Dutoran tadang binatang makin poporo taday dibdang pinitinado.
2: Jagareh pebresi sungi ato piin puun pengidip.